0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, you na miya kabang ako. Kesa mag mo ako. Kesa mamit mo ako. Kesa pula bak ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ga. Kaya rumah kay di bere chico. Anang kalo main game. Naman na mag-game ba handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, Chico.